0: marwa madikirwo ni munabi
1: yes
0: akiuga arauga ena gikeno no ti gikeno gia gutuithia uru aratu atutika makio ni kieha ona kieha giki turagerera ri
1: yes
0: ni twicokere nigetha twirire no thaa ici andu aingi turamakio ni kieha gia gukwo thina andu makariganirwo ndauga ũguo tondũ maũndũ maingĩ mwathani nĩ arehaga na njĩra nyingĩ
1: yes
0: arĩa ake mamũcokerere
1: yes true
0: no thaa ici andũ aingĩ mona maũndũ rĩ maratetia ngai tũrathi gũtetia ngai na tũkamũria nĩkĩĩ katarona no ugaga maitho make matirĩ njereri
1: nĩguo true
0: ona matũ make matirĩ njika
1: nĩguo
0: so nĩ ĩkaga maũndũ mega na moru nĩgetha egocithie namo one kana no tũmũcokerie ngatho ona rĩrĩa twĩ ruo-inĩ ngai ndakĩmũrathima na kiugo kĩu na ũgĩe na wikendi njega
1: thank you na Siria na Santi Baraka pia
0: amen
1: thank you ũtinde wega
0: o ũndũ ũmwe
1: mĩtambo ya kameme kau ka mũingĩ mũthikĩrĩria ndagĩka 52 nĩcio itirukĩte na nĩ thaa 10 cia rũcinĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kwĩgagũra kĩroho kĩmũrĩ gĩa kwĩgata andũ manene na sema santi kameme kameme kameme hii kwĩna mũndũ woyaga ihinda agĩkoiga hello kameme
2: kameme
1: yes wĩtagwo atĩa
2: Gitago mama Iva.
1: Mama Iva wiku.
2: De goko eba kasi na Jesu ni mwathani.
1: Amen, amen.
2: Leo gethi maga yako. Ke mori gito kira de da gudo omari.
1: Yes.
2: Kire de ino wazi mo ikomina izato. Kwa beli ya muhali wa keda. Kira atu era atrere.
1: Yes.
2: Uderi wadu area azibu. Nego shagarara.
1: Yes.
2: Ugacangarara no kĩmwĩ kĩa mũndũ mwaganu nĩ kũhorio gĩkahorio ngai atũteithie gũtuĩka athingu
1: yes.
2: Na arĩa aganu tũmahoere mathinge mwathani aigue mahoya maitũ gathoni
1: yes.
2: Tondũ nĩ ciugo cikoretwo cirĩ ũritũ mũno harĩ niĩ na niĩ ngai arandeithia aranjĩra ndĩcithome ũmũthĩ na nĩ ndakena tondũ nĩ ciakinya nĩ ciamũkinyĩra o mũndũ wothe thĩinĩ wa thĩ arĩa marathikĩrĩria kameme na ngai akũrathime gathoni nĩ ũrĩa tũrathima gũtũhe chance ĩno ngoro yakwa nĩ ĩkenaga nĩwe na ĩgakena nĩ kameme tondũ kameme gatũĩte karĩ kahunjia kuma rĩa kambĩrĩirie na ngai akũrathime na thiĩ na mbere na kũrathima athikĩrĩria othe arĩa marathikĩrĩria na diaspora
1: thank you
2: in Jesus name we pray
1: amen amen mama Iva asante
2: thank you
1: wa on a Friday morning ya tariki 12 June 2026 na ukigia na Friday jega na weekend jega kameme kameme
3: Mama.
1: Yes, we talk what here.
3: Amen, ya gocho abani.
1: Amen, amen.
3: Je to ke mu aka jamati. De ko na ko na ro.
1: Yes,
3: Yo kiro ya ko ya comer el yado.
1: Yes.
3: Ni ve ni wa aru kai comer el yanya. Ohoro Jesu al kana ka wagere kano. Akiuga de no ito ro mo ne ko na mo kunia wa daga ke to wa digo.
1: Yes.
3: Kĩu kiugo gĩkĩragwo ũhoro wa kwaga gũkua ngoro thĩinĩ wa kũhoya kĩrĩa ũrahoya ngai
1: very true
3: ũtũthiaga tũrakwo mũtuanĩri cira akauga areherio kwĩ thũ ciake kĩhoto gĩake kĩoneke rĩu ndakua ngoro atũrathemagia mũthuri ũyũ ihinda rĩgĩkinya akiuga na mũtumia ũyũ tondũ nĩ angiire mũno ona kana ndiũĩ ngai
1: yes
3: nĩ ngũmũreheria nĩguo atigage gũka kũndoka na kũngia hĩndĩ ciothe rĩu Jesu akiuga na andũ arĩa mekanĩtio na niĩ mangĩhoya rĩ ibe na ibe tondũ ndikĩmahingĩrio mabata mao na ihenya na gũkĩra mũndũ ũtoaine na ngai
1: yes
3: rĩu Jesu akĩruta na gũgwa ruo ndakuga tũtigakue ngoro thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe tũrahoya ngai tondũ kũrĩ andũ morĩtwo nĩ hinya makona ita ngai wao ariganĩirwo nĩyo no ndĩrenda kũũmĩrĩria andũ gũtirĩ ngũtacitithi-inĩ kwa ngai mahoya marĩa mothe tũhoyaga thoni wakuni
1: yes
3: kai witũ nĩ aroka na njĩra nene andũ matigakue ngoro nĩ kũrĩ ũndũ ngai areka mwerũ mũtũrĩre-inĩ witũ
1: amen
3: Tewa mwada yikura.

0: mitabo ya kamime kukamu igidage kamiru kwa tatuna inyadha ikumina emwe Reverend Isaiah, karibu tena.
1: Asante kazani. Levo mwuzi leada kwa lia uhanini muno uhuro wa madhi na machio moka woku.
0: Yes.
1: Na tumano le kana hihi gai wito ni akura kwa hamu enamo kana ni akura kwa oe kana hihi ni saitani kana neke.
0: Yes.
1: Nigeza tuka wata kumenya tuidwele kona mauduma ya mokari tukuruga mate na diago mazei ni waibu kulea ayuvu emwe kwa beli ya hau muhari wa inyanya
0: Yes.
1: Nige Jehova akiulia saitani ya tire niyoshura netie uhoro wa dukata ya kwa ayuvu okona ateko uze wotile modu uge ohana take ndale oshuke na nemoro ugereru modo mwetigeri gai na uwe maga maudu ini mani ya moru shaitani age shoki ya tiri kaya yuvu age tigera age tigagira gai oro uguo tohu ilewe dumoligishe ilie na ukamoligishe ilie hamwe na nyoba yake o hamwe na maudu make mode niura adhimete wira wamo kumake niudu ushio uhio wake na dorushi yake shiorete vururi wode norire taburuki ya guwako waku ohutie idoshio de ilia arenashio na tithero ndare hede atego kuruma o udhini waku Jehova akira shaitani atere nowega idoshio de ilia enashio nedashi wa moko ine maku nawe mwene duka muhutie gathoni umuthi ndienda kwaria uhoro wa gatirisha tondu gatirisha ungicuthiria nja ni ukuona kiria kina kuuja.
0: Yes.
1: Gatirisha gaka ni turahingurirwo ga gutuoni atiriri.
0: Yes.
1: Ati maundu maria makoraga mundu uyu mundu wa ngai na mundu uyu muthingu wa ngai utonekaga tata angihutika ni maundu maria mamukoraga akamakana akagega na akarigwo moimite naku ni turahingurirwo gatirica ni kirikanio gakuona atiriri ati he maundu ona matari mega ngai arekagiriria thiini wa muturire wa mundu na akamarekereria o akionaga ati maundu maya ni megukugia maundu maya ni mekurehe thina maundu maya ni meguka na makorwo matari mega thiini wa muturire no akareka tu moke oi wathoma atiriri gathoni uro wa Ayubu na shaitani na ngairi ni uhoro wa gutuuruta uhoro munene muno tondu kirikanio gikuga ati hindi iria shaitani athiire na araika aria angi makirugama mbere ya ngai gathoni ndiui ni araika igana ui akirikaniro makoragwo merĩtio thiini wao ta aya mathiire makirugama ni njui umwe ni Mikaeli uria ungi ni Gaburieli acio ni maragio muno uhoro wao ni kirikanio na ni kuri araika angi metagwo acerubi na akerubi maikaraga mbere ya ngai no kugoca na kumwabararia kirikanio gikoiga ati araika yotheri magithie makirugama mbere ya ngai tondu ni maheanaga Gaburieli ni oigaga ni thire kuria aria angi makoiga ni nyuma na guku no nake saitani ari o hau gatagatiini gake kao nigetha nake aigue nake ngai ekumuria atia uhoro wa Ayubu na ngai na saitani ri Ayubu saitani tiwe wambiriirie uhoro wa Ayubu ngai niwe wambiriirie koguo niwe woririe akiuria saitani ri uma ku tondu nawe woka warugama mbere ya aria angi ri na araika aria angi ri kai we uma ku na kiuga atiriri nyuma thi kuriunga handu na handu akiurio ni ngai atiriri ni wona ndungata yakwa Ayubu kirikanio kiuga atiriri mundu ucio ngai akiuga mundu ucio utari ucuke ningi ni mundu murungiriru na ni atigirite ngai na aga vengerera maundu maria moru mundu ucio hindi ri okururaga kuu ri mundu ucio unjitigirite ri ni wamuona na ni macaitani tondu ari kurura caitani gutire mundu atonaga ona riria twiguku muhuro wa riua o uria ngai atuonaga uguo niguo caitani oruraga no wega wa caitani nä kå ruraga oima gå kå agathiä amerika oima gå kå agathiä india wä ra wake nä wa kå rura no wä ra wa ngai ti wa kå rura wä ra wa ngai nä wa gå cå thä ria må ndå o harä a rä tondå nä onaga ayubu egwake må ciä na akona å rä a areka na akamenyaga å rä a areka na hindi ria ngai tondu ni wambiriirie conversation iyo ri aririe caitani akimuria ni ukionete mundu ucio wakwa unyendete tondu ngai ni ari na uira ati mundu ucio ni amwendete no nake caitani akira ngai atire onawe ri wi wa itheru kai mundu ucio akwendete o uguo tu githi ti tondu ni umurigicirie ukamurigiciria we na ciana ciake na bamĩrĩ yake na indo ciake na mbũri ciake githĩ ũguo ũraria ũhoro wa wendo ũcio mũnene rĩ githĩ ti tondũ wa indo iria ũmũhete na ũgacoka ũgacirigĩra mũndũ ũcio akwendete tu nĩ ũndũ wa indo icio kamenya arera ngai ũrĩa ũĩ mũndũ na akamenya ngoro ya mũndũ arera ngai ũrĩa wombire ayubu na akĩũmba caitani tondũ caitani onake nĩ kũmbwo mbiru na nĩwe ũyũ ũrageria kwĩra ngai ũrĩa wamũmbire ũrĩa wombire ayubu ũrĩa ayubu ahana no ngai mwenyewe nĩ arĩ na ũira atĩ ũguo tiguo ayubu ahana no ũguo nĩguo ngai akoragwo na ũira wa andũ ake arĩa mamwendete rego nĩ ona mangĩrumwo ona mangiugĩrĩrio rĩu nĩ njiguaga ahunjia nĩ moigagĩrĩrio mũno nĩ njiguaga andũ arĩa mendete ngai makiugĩrĩrio mũno ona nĩ njiguaga magĩtwo marĩtwa makĩragwo nĩ gwĩtua metuaga no horo nĩ atĩrĩrĩ atĩ ngai nĩ akoragwo oĩ mũndũ wake ũmwendete ayubu ageragia kuga atĩrĩrĩ mũndũ ũcio rĩ maũndũ macio mothe nĩmo matũmĩte aikari muoyo nĩmo matũmĩte akũgocage na akũinagĩre ũngĩmeheria rĩ angĩkorwo akũraihu mũno na ayubu akĩra ngai tatambũrũkia guoko gwake ona arera ngai tatambũrũkia guoko gwake ũcieherie wone kana ndegũgũtiganĩria no ngai ndangĩetĩkĩrie gũtambũrũkia guoko gwake erire caitani thiĩ akĩmwĩra gĩthiĩ jehova ekethome hau jehova akĩra caitani atĩrĩ no wega indo icio ciothe iria arĩ nacio nĩ ndaciga moko-inĩ maku nowe mwene ndũkamũhutie atĩ nĩ ndaiga indo icio wa njĩra ciothe moko-inĩ maku nowe mwene rĩ ndũkamũhutie why God wanted to prove Satan wrong atĩ ti indo na ti mbeca ciatũmaga etigĩre ngai ciatũmaga agoce ngai ciatũmaga ende ngai ti indo itũmaga twende ngai twendaga ngai nĩ tondũ ngai nĩ ngai na nĩwe watũmbire na nĩwe ũtũigĩte na nĩwe ũtũheaga kĩrĩa twĩ nakĩo ona kĩngĩehera ona gathoni ũmũthĩ ũyũ ũngĩbutwo wĩra ona niĩ ngĩehererio indo iria ciothe ndĩ nacio ona maũndũ marĩa mothe nyonaga me mega ona mangĩehera ngai angĩtigwo arĩ o ngai na ngai angĩtigwo gĩtĩ-inĩ na rĩu rĩ andũ monaga maũndũ different andũ aya angĩ monaga arata ayubu moka kwĩ ayubu mamwĩrire atĩrĩ ĩ nĩũĩ we nĩ ũgĩteithie ngai mũno maũndũ maya ũrona magĩkĩka ciana gũkua ngamĩra na ng'ombe tondũ caitani nĩ acihutirie ciamĩraga atĩrĩrĩ ko ũtaramenya we nĩ kũhĩtia ũhĩtĩirie ngai na maũndũ maya nĩ maragio mũno gathoni hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ena thĩna ũkĩragwo atĩ we ona nĩ tondũ wĩkĩte ona ona nĩ tondũ wĩkĩte ona o rĩrĩa ũĩ wega we ndwĩkĩte ũkaigĩrĩrwo igenyo ũkerwo ukarirwo no ngoro ine yakure na gaire nioi
0: yes
1: tamenya shaitani antagira gayuira odwa toy todo gainioi ngoro ya ayu no yaragaria komekira maundu mangi ati ni todo wa ngobe na

0: munyinyire uithe piu ani gwahana ta weherio woka ari utale we ithe mukuru kana ithe munyinyi
1: na riu uyu mu uyu waki waki gwira mutumia nake ri aragura na ruracio ruri ungi
0: nerenda kwatwara kwaja nake nerenda kwatwai matwarire umwe na ni amwe na ni akumwe na muthuri mutwari no umwe itondo ithe no umwe na nyina no umwe riu no karigo ni ndwi riu ciro cio ndungithi na mbere uguo uwa wa hekeja no uthutho uyu ndwi wa mbere ti thambani uyo tutikigwene kumuthambia na muthambia tondo mukaida kirio muthuri na kirio umwe uru cio ndungite kirika uthi na mbere
1: tareke njurie yagikorwo tondo thikũ ici andũ ni mareka uguo Nairobi ino ugacemania na kairitu ngakihituka na kona ndugite kwa no kaiga mosie ne uguo na kemoro anyina na keno asemani na kangi kwa mu ne ke nduke gitangi ke kana hinya no ucokio menye kuri urutite mukawe munyinyi no kwa moro anyu kwa mukuru arutite mukai na makome na ciana ciana ici sige katia kugithia tia
0: tudiga pa kwali cia ciana tutabite kwali cia ciari aya ta twabelele ciari
1: okay
0: ni uri komuhika ni uri komugurane
1: Oh,
0: uria mugurane niguo gutuhejira ni riko tukogera. Anko do ya agere ni kola mana inaguo. Anko onore munyinyi ni wagura na kuo bere ruracio rwa kinyambere. Keu ne ru wadalia kiria rura lo entertainmentization ira twa thoma gacukuru. Ati of you mwere egeyaga begwire kinyaga hare hare ndia mwana arombo eigire ya berere twathomaga ati iwe kino kuhingiriria hingagiririo ni ruthingo rukaga runene muno ithe tibo twathoma ati he ruthingo rukaga muno hindi fertilization rukahinga ingi itingioka riu nanga mutumia uria wagurwo mbere kuu ahingaga uguo gutiri ungi ungihota kuingiria kagurwo ucio ucio na riu tucoke tugioke cia ciana uguo kiiko kiria giatuika valid gike kia mbereri kiria kiakinya mbere kuria ri gike kingi nakio gikeherio noe agacoka na kuretwo ndakiuma muracerie na riu agathii agekirwo magongona ni andu aria akwao
1: ciana ici matuge magikorwo maragite cigwika atia ciana
0: Leo tiage choka na nyina.
1: O sio choka na nyina.
0: Na nyina ela mama wao kule. Mathe mautre cha nje mama wao la makole.
1: Okay.
0: Na ligeza matiga uko maharukanite na ndwaya. Itoloma kale hilo thina na hala thuthaini.
1: Okay. Ni ngi choka kuri anguranite ri.
0: Obeliwe
1: okay. Ni de modoro meri. Kuri anguranite thie juge atiriri na hinde ndoke teru racio guku he mwiritu ahitukire haha na today.
0: Aqui eu quero tre.
1: Okay, graças iria mole wani nai. Ni adegui muito zio mega mono ni ajakire. Riu ni doka nigetha tukimenya ni oro ringi. Ona no mujui.
0: Ati na gwishiria. Gwishiro na mukidoro gweli. Divesha de kirimo ge ni to mugirira ni kahidoro kangi ndakire ha.
1: Ndakire ha muthenyo.
0: Na gwishiro mali kana to akeli yangi. Kya mara wanyina riu ni ungideda. Na divesha ni mukidi de kamno to mali kana to mete tuti na ido yega. Ati riu ha mwaliririe.
1: Ona sia komenya musie dirake do kwe ka guke menya musie meri.
0: Aja.
1: Da kemenyire.
0: Ona to chudo gete kiyo.
1: Kwa Kauru na kono kia garama
0: Ola kihiko hitiko hiko liki
1: Mutikeji rame nyamuzie
0: Doda kiri wa
1: Nane mukiwe nejoi Ona nyemuli ya jida
0: Acha Kiko hitiko kono kutolu nini Tutia kichoka mchiono omwe Kwea airetweri anyino omwe Na maroyo omwe dhuli Wea uiganeri oguwa dhuti tiruo Eko temodo tura kone kuhiguwa dhuti
1: Utimodo kwa
0: Ati ni madai gwaru oeneke ne dutira de nanyige acha triti dia dutika geyo to duti tiruo iriwe uigani uguo na ario thiirire ni ho na ru hakiri ya kujira ni hau na ru utige horonge
1: okay
0: to gogo go na ire tuni go muji matianga go ciaru ono go githi ukole ni gonge wa mwale wa nyina ngano riku
1: na wona ni athakara ni
0: ni matolaga machiara gwandu na tika ni kwe ni hakiri chito tungiuga tutio ire gutire hindi ungeikania kundu wage mutumia uyu wakurakura wage gukona unge
1: ni ukona
0: ona mungigathio igongona ringi no uri ona gonge ba saba tondu ayethi ni omeragwo mutihurire icai haria aya makahiu kahiuka hagokongi no mugire atia no ratwarira aria kaka wahiuka ngi ugetweka hahiuka hahiuka we ukarora ukarora ukarora na ugatweka ni ukuoya ri riu we ni urite mutumia ria
1: mucio ni ugutura mucio cio
0: Tolu no.

0: Ai, wewe ndire farugamia ngari ino jeti ingi.
1: Ei, boss, kari ke kiuru.
0: Tarugamia ngari we. Drone ni yakiti ito wana ni petrol station urahetuka. Ku mbere ukuna petrol station ikuna ni drasero ni mushemanio.
1: Horera, cool down customer. Ni ndi huthagira petrol, huthagira gas. Ni undu ucio, rugendo rwaku rwe safe.
0: Urauga atia we, ati gas.
1: Thiku icio re thokora wa maguta wa batirite. Doni rejeje ngari yako ihuthagire gas onayo. Tondu gas ni rafashirira muhuko muno.
0: He? He? Ugicenjia ngari kana niyo yokire uguo?
1: Ndathire auto gas gicenjia. Thaici ndingiteta.
2: Honokia nginya gicunjia kia 60% ya bei ya maguta ugitumira auto gas. Cenjia ngari yaku yambiriria gutumira auto gas umuthi. Cerera auto gas githurai 44 kana kafati, farafarini ya Thika Road kana uhure thimu 0800 720 995. Auto gas.